0: 阿伯，是，可能下。我那时候，但是每次接了交叉送，那个，比个是捏白说，几个包了，下四个包了，
1: 那里。
0: 第一个罗头那几个问题处理完了，
1: 那里。
0: 对，但第一个，吉林阿姆区呢，阿姆区也有交叉送呢，俺这他人不是算账，俺那阿姆区呢，家也有交叉送呢，他卡几百张就都现在俺在当，吉他人不是签名呢，俺就下对着呢，让人去头那签下去，啊，停车下，可多下去，让去可多落下么那个了。
1: 哦，那第一拿落呢？养俺就去，幺二七啊，泥土，麻辣泥气，麻辣几滴滴下去了，胸肉用脚的，
0: 哦，是，
1: 胸肉用脚呢？那个时候都胸肉它用什么呢？可都哦，加个胸肉沃伦增压些啦，
0: 来是，
1: 用脚的，
0: 是，
1: 那第用脚呢？给了滴下了，啊，可拿落了呀，麻辣拿落了呀，当当都，以前拿落麻辣干了呀，干脚当当，嗯，加个胸肉沃伦增压，我的那第一个了，俺就麻辣嘞，裹了脚给裹的。
0: 레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레슬레 kama chik tish thakarang da gyage shuib na tai su sirwaal
1: Manan
0: su ta dike so dike yaa mocha kaka sekan kyeche dik tish goo do gila Dik tish goo na koi na loo chabu dike num da chu chabu dike jebu kyebche Ko rin chik ma ngar cha guural
1: Chu se cha, ngar cha
0: Ngar cha che An shine loo se na An di ngana su tanda dir chal Shungno de ya Chola mandro ya Shungno de da pecha nyo gyo rungbo pecho tam na kye chik tsabu kyebe ya da di jeng shungno kore chik shungno di nye na shi ki leka chi mato ya shungno kya mato ya di kyo di tanda ki lan zu kato sha kato lo sa ya di dir sha ki lan chola dan kyo shi da ku tse tong dan shi kato oduk che na da di ya kyo chik tanga da lo re ngongo ra chi che ya tanda ki lan zu morba sha che ane dik chi kama chik Tien kum du gila. Koi na loo chuta num sabu dike paa chu jebu kyeb dhukuri. Di kyeb chaa suna. An di shing ki shung nu jigo maare gila. Tanda gila na zu mo tre na loo inji ma la na loo chuta dike du skor kyeb kuri gila. Choyze chenpo idu. Dike tanda gan zu chu chengmo sosa chu gyake shun na shui shang chun nu raan chi yore. Singchi. Di na loo chu dike chu ma la gan li che chengmo dik si rung si chaa suna. An shine loo sem na. Andi di chir chakila ya ta kyo chida kyeshe shu chik o dir chakila
1: Che zang gyalaa tanda di sunbe kyo langa lalai sun naan chu wala
0: Ol
1: Nyama chik sata chung rinza gyalaa sunba na xinri chi li ngab chu dhoy je Din chay li chik gyun rinzam gyo je su Da mingsa chi li jo je lang guo mo me khob da duk se go ra ta tang zu nga zu kumshi je na
0: Lalai gila
1: Andi ne duk sun naan li ya lang guo na lo ne chak sin ye chi kye dik si kyeb ye Di chay chik gyalaa sun ya ka tanda Rengui ki jatung tu caba cha je Dibba rugu jik chui lik zi yin na jarwa la
0: Lari
1: Din zhigi ko lega chi chiga yu si li xa Pia xa tu jamti li zao na mi du gila
0: Lari
1: Kya chi kem nye so chi Cha cha si nye so chi
0: Zi yin la Ti xin ki gila zi tanda Chu chengmu so ya tanda Lungo ju wa la
1: Ri
0: O di le bi kwa ra Caba kyeb che di li
1: O
0: Da di Gila gu xa ya di kim zi di li xa la Ko yu tanda chū chāngmū sō nī, lōnggō dī lō sēv dā kato dī chī rī kīla kō lōnggō dī lō kā shī rī lōnggō lō kā na dī chī rī kato lōnggō dī tā nivā sūr shī mē chā rū rā lō mē chā kō rī kī kū mā rā tā kō dī nī shūk dī tōng kwa jīm dī dī wīng stē wī mī shū mō nē rāng shūk kī rī tā dī kām jīk tā shkō wī nā kīla kā kā chā tā kō tānda inji nā lō chē chē dā dī kī kāma chīgī kē shīw kī uri kīla. Ani kō shār dā lō dī kī, lōnggō dī lō dī zāng, kō chāngmū sō yā dī, tā rāng chāngmū mā chā shīg rī
1: kīla.
0: Tār dī chā chā sū nā, ani tī shīng kī lāng zō tānda, kī lāng kōng chū yā, cāk cāk sē shīm duay kīla. Tī nā ngā nā chū tū ngā gā dā, tī shīng shūng nō gā, chā dī kī gā ngā lō, tā pī tāng sā yā kī chā pū chā dī zāng, tā tī kī mā ngā rī shūm zāng, tī shī uri kīla, tī Chā kāng liyā tā tā tī yorua kī lā nō sā tā jī lōs tēm gyōrī.

0: gyntu tiba che gyu. Jijak suji Xi Jinping ki pyo di le dun la togur sepsi nao tang, tan zang miri kaa ki mima la zewa sam jang ne. Nga ji par sum tu pyo di miri kaa ki pu zhu sur chu di ji ma tang gu ma chi ma nang gyu. Nye duan jami zang lu long goro, ting ri san yung rinpa chu ca di jeb chi, jijak suji Xi Jinping ki che ma ra ga gyu ke jin nao ma se. Zhongkong zhongyang chepsi ju gyunlian oyun hengang ki chungtu gongzo na ni, yomkwa keksi ki le dun te simju tang gudri nang yu. Miri wen korong, kirong zongtu riru nyozu tuan chi, jijik shuji chemar gagyu kezi na wama se, Zhongkong zhongyang chepsi ju ki chungtu zogyong na ni, nyokyob keksi ki le dun la simju tang gudri nang yu. Dab dun gak zhe tuy tira, kachwa se dun na wata, mima kongdu guwe gamyun riri zawa samu li, pyo yin miri ka ki le chi mang cho zoro, chuji tang dupshu sapa chinyub shi. Gala chongzui chumun yongla chengbe chinle na. Jijak shuji, sadyu miri ka ki puzhu suru ngakchu samun na nye, chage tenling ki mege tansam zhukchun chakgyuro legi byu gobe nensu na yu. Gyanglam sarwe to, pyo yin miri ka ki lechi mangso chu, nyingdob rabi tang. Kumdab tenbyu, gyagab ki tansam tenling tang, targe, mangchu yongwe bitung ku zhukdu chakgyuro bezun xe nye. Chaju ngomen to nye, Jijik shuji zewa samu tang, dang zhuan ki togur sepsi nang wei gejin sui lu cun para qi xin yu.
1: Satu wei dang, chun zor ki samba jang ni ma wu chua su bie bu qi.
2: Na ju yi le jang, tui zang qiu mi xin. Jijik shuji Xi Jinping ki, pe ki xun cor. Shirim tu xi zubu ta, tan cham su che jie jo gui bei bu gui na war ding. Kang jiong sa tui xun nung ar le man hui, reng yu tu lo ni le du qi gi yu. Lo ni shu zi pi xin bei, pu ri xun nung cheng zhen biao hi, pe yu le ga xin qiu ta, jijik shuji ngak xun yi le jiang ding. Mei ling ki xin nang tu, tu rup sa bei, xun nung gen chi zhu pin yu bji. Xiam le ti guo ki sen yu xiu ki. Ne cui sa bu cui ni che gu, xi su jia gui sa gui bar. Ti rin xin nang ni, xun bu ka su pe bu xik che bu. Kwanhi, Meilin Chongde, Xingzhou Chokdui Shibshu Dineki, Chiegui Lakzeba, Chen Zhen Biaohi. Chen Zhen Biaohi, Nganchui Kimsang, Miri Tunji Ki Kimsang Shi. Ngebala Mami Chidu, Amla Ta, Ngoxie Chungtu. Ngai Giesa Chasa, Meilin Tuhi, Lopchi Nenjing Le Jimbihi. Ngedong Nusakji Lu, Dao Dunbe Tse Nusakji Ni, Ngai Nenjing Tu, Tanglan Chiegur Shuxinji, Lo Yongbihi. Jigyab shuji ningchir pibgyu damsang tue che, sem na ga chor bagdu meb gen he, lelin ru ka na shugdui chenpo chung shi sung pri. Nye do nyu sik si thar, jigyab shuji gung wama ningchir siksim na war pib si, nga jue se mu kang jiong sa thar zewe chubu ta, ka jiong se duen ha. Me sim rabdu guwe nambu ti ha, chen zhen biao hi me se lembu gyok sam ke chen si du kyur kyu. Che rui ki jik din jem nyong we chen zhen biao hi, tamo ter, reng yu me lin tu lu gyu dam ka che kyu. Meilin Chongde tu menzi rik ta, ngwa chen mangbo dipki kyu bhe. Xinglai lak zeba yinbhe chen zhen biao yungwe ni xie na, qi lai tanga yip yu kya. Lopchar jiang bhe xie xia ta, xing nang ki xinglai te, heba yip zhe. Chen zhen biao hi, tongmar yung tu, mang cho le cien ri tang tun bhe chogu dun kya. Kwan zui da tu, rang lo chung chung shi, rang ge qin bhe lam le, ngan cui zhowe sambo meng ge zhe si gido. Ta ga rang shi, xing nang tu le ge qi kyu te, ngay ngwe ni xie na, lopchin sabu xik jimbo ta, guo sabu zubu xik zhe qi sung zhe. Nani Meilin Chongde ki, Chongde ta, Xiang, Chongzi ji, Rimsun Xinglai Lakze, Chiegui Lakzeba, Chongzi Nyamde Bianzhou Le Tuan Zhubar Ngakba ta, Deblai Dingxi Tie Shu, Chen Zhen Biao Hi, Yan Chi Zhubyu Hi. Chen Zhen Biao Hi, Digar Yuebe Chue Kang Sangma, Tiepji Tan Xia Chi. Digar Genlan Kunzu, Cikzu Tan Jibu Chi. Kunzu Kamne Lakze Zhongyu Chongza, Gaba Shira Chongxi Song Chi. Qing Song Ko Hi, Tanda Lo Chongchong, Xinglai Chikian Mangbu Mi. Kwanzu jiong dui yuan na, ngay lak zhe xie bu cang mu lup ki yue qi song zhe. Kang jiong sa tui rui xing nang tu, lian mei bi tong mei sum dun jiang di, chen zhen biao yi jiang bi lak zhe, xing nang tu gui ju qian he, nian tian mang cao le lup ki yue zhe. Chen zhen biao yi, xing zhe tian guan le lo mu ni gi ge yue, ji ni po ta, ji xu mo zhe, qie zang mi tup ki jia ge qie gui ki yue qi song zhe. Lak zhe xing nang tu gui ju tup yue la, nyam nyong tang xie zhi sa bu yang so xiu tup yue. Rik xiong di xin rui xin tang tu lak lian dar ne, zao su yue bji. Chen zhen biao hi, di gian mang cao le xin zhe ta, ngwa cai, mei dao xie dip dang lam ne, gian wei na mang reng xin ki nian lu dian bu ta, za biu ge bu tian, nui bu guo guo ta, bu bu to wei nui bu tun ki yue qi song bji. Xuan ji ki lu bu xin ne, xin le lak zhe bi geng xin par, xirim ki xin si xin bian ta, chen zhen biao cao long xiong yue bji.

0: Anji moche ta kanji tole mara re re lo ne re chasan lo ta yang kashe diri ki lan na zo jik ta chadin la ya jme bel moche kashe li ya chadin la ya sa shi di shing ki ta jik nga na zo di mi ma to ya ta lo pa ma to ya o dun zo mang bo ji pe ju dan da ke la ru ri ki lan
1: le se le se
0: no
1: ta chana yin ji min ji di che guo ra ki la kashe ure tanda jik di mi ki Langgo meba yinba chasya na dimi liya dimsum chokwo duwa la.
0: La ri.
1: Lapsan daga tatatak dimsum beka ma gyebche, me ma babche.
0: Ri.
1: Dim tangbo chikyam.
0: Nyiba chikyam.
1: Dok zisya, nyiba chikyam.
0: La ri.
1: Na sumba de nguyesu meba.
0: Ri. Sumba de leesu na kilang zanyan chuy gyeb, shish gyeb, paaj gyeb gyo chi chen nele.
1: Oh.
0: Ani ku tanda num nere gangalo ya tiyan chagiri.
1: Lesa.
0: Na lo ba duwa zanyan ya. Kante shura kilang. Lo paaj. Baya le debu shuri.
1: Lesa lesa. Tati sha chik rungui jengi zhugui limche me baya di yinbi na nye tangu kura zhugui limche che.
0: Lari.
1: Chukwa na loo ki tanda da duyungi chik dema da se soro dinti nyen shi da ye yungi kare kotum na loo loo ma gu shtunga di sha.
0: Lari.
1: Dike buhru ba.
0: Lari.
1: Dike ba cha su na ane tok zham ne shi ne gangbe korka di limche ane ngui shi me zhu zhu che baya.
0: Lari.
1: Ta tanda kuanga tanda rin nyi di nye liya, ta chi kurim dinte gyu guya ki kwa mi yu si ne min du, kwe kye shu zo di tanda gyala kong sumu nang xin ki. Lang kwa yin ne mi da cha jie, kwan ta chi nye su gyab cha du zang pa san yin hop lang jie na so wo nye bu yor jie tanda su li na liya du sung gu duwa. Kwan ta nye yaw shubu ku san yin hop da hop lang ma gyu ga ma nga chu na liya ka li ki liya long shi sung gu duwa. Nga tang zun mi su gui chu nyi che bing ne liya Hop lang, ni hop da sep yin lap san, jik mi dang rikpa sep shungu min duwa la.
0: La ri.
1: De gyurim shi kukuduwa.
0: La ri gil.
1: De da chung bar rwa la.
0: La ri gil.
1: Lang gogo chane shub yin de, jik bu jik ya. Tanda gyurim diga gyu guwa di, nye li ya, log da diga e da.
0: La ri gil.
1: De ne rim shing, lang gogo ki kogba na log da ji, nyur zi lik zi yin ne min du.
0: Che zin.
1: Che zin.
0: La ri.
1: Anan shing num do zi ya, ten, nyom, che zi xia.
0: Lari.
1: Dinti yung kukab shiwa rwa la.
0: Lari yung la.
1: Khol dinti yung ngamda chi taqsipa taqsi gyuwa di.
0: Dapsi chambu shi.
1: Suri nesha ni min sugo nubi yor sungi la. Tanda langko gi da chi kwa takyo nesha ni le. Langko gi da chi chugo jiri ya nubi chambu yor shi la.
0: Lari yung la.
1: Lese lese. Tosi kumbi dosi ro.
0: Lese.
2: Tugyo nganchu langko donwa ni dona shi la zi rong. Langgol dakyongi sije yakbo maye na kirang kaluwa chenten si le zirung ngang.
3: Tugyu ngantze langgol la jije yakbo tumna yang. Langgol ki gyonja rinyi, rinyi ki si mo tumna, kirang che tang denbe kaluwa si kala yin.
2: Langgol dakyong ni zi na pi ta.
3: Dine wang cha denbe denshu gongzun gyu, kirang ki gyonja rinyi ki langgol la dakyong che tang ne, langgol ki lula la gyonshurwa jiu tab kin tub la.
2: Dine, kirang ki langgol ki nung tan loa la chunjung chi ta ne, kolor shibshi chi ta so, langgol dunggab ki gyun shi te kendo kanglik yong tu.
3: Tata, kirang ki san shimbe li chen di ni.
2: Dimdru te te le chen ki nang se le chen, langgol dak yong shib di ni.
3: Lengye, le chen na shu gyuru ge su shu.
4: Zhi shu ki. Ur sing chu yang ta ki lam ni ji
2: xia cao wei chen gu ti ning ni wei ye mu yin
4: ta de qi ji san xin ba di ni pen zhong long chen yan chen li kong pu ge long jin ki jin zhu tie ji xi bi li san xin

0: Nong sendalingge kwali nang nan zo hindu in sin khamu to so be da nan be chen sim si be song che di na sena chup thang thang na chi na ju nan chup re la wo ti chen na lingge le che chi be song che di na se be tim kin che la ge da nan be kunang ge kya to nan be song se ge tin si di na ki se lingge ne song che di ju nan gu gong mi na mo ti chen na le sen ki ti ti ang chan tha ti ne chi di kyung in ti bu che ki che na di se na su ga pe kyo ke su yin la nan zu yin yang pu ni le chen na su ya ki ti ti ang dan di na le wo ye gu chi chuye jing an de de guo tan chuye song an ni chu chu chuye ni guo ni wen an an tan chuye ni ge chu dun dun yin la
1: da zo nang ya ki
0: na lin sa mo gum sa
2: gum sa la
0: lo kham sa an chen kha chu yin na
2: ke la ta phe jung da yin ke la ma cha yu rin ku su se dan chu yin sha de ma cha yu rin la
0: no no lin se ma cha yu rin la chu jung da la
2: Le yin le. Kumpo to te le te ingilio si te ala le poya yin le ke la.
0: Lise?
2: Le te te te inda kondo shu vi in chato shu shang na yuki sonam dobla nang mi lenge le poya yin le. Te ta rangi pu sonam pinto ta kongi santa trashi chote ta sona wangbo te rinze wang le te sona nima le poya yin le te anji le te.
0: Lise?
2: Le te ke la nira kusu le tuja chende nang te ona kushu nang go le.
0: No, chudin cha wong.
2: That's it.

Lo pacham nei na ngang zui kyung indi bi thoni na ta fa se be sen no kong ke na le sen de ya yin na ha jang ga bi yu cha do ne kandis ni o rest ni na sa ki na shi gyo yin na a ki se ki ran la do kha ba ne yin na ngang zui nyang phu ni le sen di sen de yu ba cha sa na ki ran ge ka do yin na ngang zui kyung indi bu pe ge chi lam zang yu shi za si tang tang nen sin ki ran ge la do kha ba ne yin na a p p publin na sin ne yin na zhu feng yun si di publin na je yin na te ga ngang zui pe ge long chin ki le sen cha zang lo yin na te ga sen ya yo je 今天母体节呢，你们准备食堂拼做了，随便选着开心就好。食堂，张子女儿随便选着，吃不食堂，子清哥随便选着，你们准备食堂，金阿松西随便选着，忙他这个呢，给他他，英叔吃大呢，忙他顾皮子，多谢那兄弟，咱把小子随便选着空给呢，送年不多时间呢，多谢那。

No, sendalingi ki seba kup tang da jai na pacham dai na ngan chu tine ji di thoni na cheming la wang la sebe sendo kong ke na chu chu juk ti tang ga ma sum ju so ku thoni na ji simi mai ki zo kyu mi ya che chola ma je yu jin kung gam sa ti ni na le chen sam de gyu ne na da ki po yu cho la zo yu be pa ma ni ne zu be na mu bin chi yong li na lu che di pi ya yi pa yu sum de chu ni de song san kang sa tong chuan so yu be pa zhe si wang la ta am zo ga la tang nen si nang bin chi yong li na pi ya yi ma wo lon de na ku su se dan kim chan chum du ne mi chi de yu be zhe simi de sung yin kuwi ni li sen de ya yin na ha zang ka bi yu si ti nan sa to zhe na sung yin la di ne mu ti che yin na chi min si bi sen do kong ken yin na zhe simi ma ki nyang pu ni zo kyun ba so bu di li ti yin na nyang pu ni li sen sam de gyu ne yin na sam ki sung se ni bu di na ru gu chi zhe kuwi be pa yu zhe di tu su yu be da gi pa ma bin chi ta kuwi be san do kong li yin na pi ya yin ga ni lo ga so li yin ne lu si di pi ne nyin da tu si min zho bu yun be zhe simi di sung yin zhu du yin na nyang pu ni li sen sam bu di yang to yang zhe ta zo kyun bu yong ne sam ge song se de pyu ne kang ge kheng ge yom ta le chen de nga le yang ngo da da pyu we zhi xi min de su yi lu se ni bu kang mang gu de na ra na si ti na sa la la la la ti ne mo ti che na qiong yin de bi tong li na si zang nü han xi tang ji sum dun tu si bie sen ro yi shen ping an si bie sen ro meng da ji ge yin ne ga da tang zhen de na sa la

Niba, Sangen Kang Yi Madu Bar, Gertin Yang Yang Torwa Gu, Shibe, Zumidi, Yamju Shuyi, Simbabo Lingye, Lingja Ki Kurkashi Puputang Jawe, Wenjam Ki Temu Tudir, Simbabo Lingye Gang, Yinji Ki Nedu Tang, Chisin Ki Kurbu, Kyoto Gurne, Tede Lulungang, Kumu Ganga Tang Yam Tu, Milam Ki Shinkam Su, Kyoto Gu, Dumbang Yingwe Ne Jang Yu, Tiyang Gubgar, Manzu Simshu Nyamba Mayimbar, Chale Tang, Lobjong, Tsoa Soki, Nushu Kang Rungi Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Shache Shubi Na. Xiene Sung Matube Lopam Tang, Mi Xiene Ya Sung Matube Chinsim. Xienki Rengi Liya Samshi Matube Gyonan So, Simkar Gyache Manawar, Gungye Lulush Gyona A. Sengye Namso, Tugune Kiraliya Chawa Sengye Kang Chebi Neja. Tangne Xinki Nebab Sangye Kanje Jil Tu Yu Bi Ne Le Kye Chi Shui Di Yin Changme Sim Na Lo Li Yin Ge Jin Chor Tu Be Ding Je Li Ki Ka Res Na Da Kiran Ki Nebab Sangye Yin Ne Ri Tangne Xinki Chawa Sangye De Dong De Gu Yu Di Kye Chen Bu Shen Si Che Zong Ba Ba Kuran Ge Su Sha La Ki Par Che Ba Da Tangne Xinki Dong Ye Ki Ne Su Kher Wa Tangne Xinki Yi Ma Sim Be Chum Che Ma To Ba So Ki Ge Li Yin Nga To Ne Ge Jin Chi Si Che Tuen Ka Gu Ri Kisi Mishi di Tse Ngijin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Nganzui Pechin, Ta Ngaya Lian Ngenpa Dinti Chekwaya Gyumzen Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinti Yonsi Ji Ri. Chua Shinda Ni Samudanchi Shubi Yina Yang, O Lungda Kuangla Pipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Gertin Chi Sche Shubu Ri Dile, Yine Le Dati Tu Gyun Tu Dinti Ki Chinzor Tang Yang, Dinti Ki Ngato Ni Gertin Chi Sche Shungi Gombo Ruba La. Namzhu Gyuje Chawa Sangbu Shi Chongbi Yin Ren Yi Liya Di Top Gui Ngi Tang Tang Nen Xin Ki Wei Xin Changba Jing Yinba Ma Se Ta Na Tiye Gyan Lu Yinba Cimbar Tung Tung Ma Dan Ya Da Tiwe Ya Kharis Na Ma Wa Gu Ya Mis Ni Di Gebe Li Bli Yin Diu Din Jegi Kharis Na Ren Xi Ji Yor Ba La Mu Di Che Bi Yin Zongpa Po Khurang Ge Gup Di Ya Chen Gu Kinti Na Yu Res Shu Bi Yin Da Tu Gyu Ne Kharis Na Chawa Sangye Khar Che Bi Yin Le Ge Shin Chi Si Din Jegi Chin Zor Ki Sam Lu Ji Yon Gu Ya Da Na tuyu dian tu dian zhegi yang samlun na lo li nye tubsi chomi yi na nan ki ran ki mi zi yang kares na lembu ti li ya pian to yo riz jie sun xia da tan de gub li yi nele lam zhu ka zui ki chiwa yu bi yi nele mi zi na lo li ya da da pa dian ba me ba dian zhe qi yin dui zin ba tan da yu gun yu gun tan da me ba cha ya la so ba dian zhe nang zui yor ba la dian zhe sun zan zong ba bewe da di yi nele bi kan zhe ji li ya xia yu riz xiu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la Tuyukyunay ngan zui da susurinyi li ya chawa sangbush chebi nele ya nimajik diya kharesna gyundo yong ya kira nebab sangbura jil lebi yu nele ya di kharesna daba dinda jil diya ki ngebe di meza di nele da mida kharse yindu yu zamba yina ngan zui da tuzu tundu yu jil na lo li kena li ya lam chungba diya guwa khuwa jay mo shu bar sim na lo li ya kharesna da ngar gye tang kinti sosh le je tuyudon di na lo li ya da yin jay shu ya dinda ki kharesna nang zui yungur bala Dinja sun zan zumba pyo nyebar tu da gup du du yin nele kirange ngar ge tang king zhe dinja ma nabar king yong gi nam gyur tang ren yi gi cha ju la cun zin nimbu chi guba ma se chen zor ki samba di yin nele pa torma nyebu chi riz chi chen gui nan sha ta yang gup gar kares na nyo zi tang par chi kwe cha dinja gi gin yin gi dinja gi ru zing be gup li yin na chen zor ki samba di gum gyu gu gup sangbu chi riz chi sun sha Ta zomba pa khurang yin nele ngu ne kares na tuksim di hachang ki gyachin bu yin ba dinde jik tsuyun tubu duwa la. Xin tuyu ngan zuo cha xa bi yin nele da rin yi li ya nyo zi tang par che kwe cha dinde yon be gub li yin nele chin zor ki samba di guam tu ya di hachang ki kagur ba la. Khurang ki yin nele gub du du ki kuryu di yang awa tang za cha pe ne zu dinde ki gub li yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya jiong da tu bi ya dinde ki ku gub sang bu ji reis che sun xa. Tinte son zang gup du du yin nele kiran liya ta kisi nyo zitang kwe jay ki ngen parche son de che du zamba yin na simtu tang kangra ma nang war tewe gyang du ngen tang ki ngen liya gertin chi shuya tang mutu yar ge yon ya tang zhonan ki king be simgam ji ge mutu mizin langa ka liya gyo gri si che son xa la tak zhan shi manzu mizin na lo liya ta tu tak du lung du gyo bata chawan lam zhu yong bu tinte ka liya ka wri gup du du yin nele kiran liya yang kares na parche chebda khoja chungbe gubli nele o da nga thri kharesna tinje gi nezu chi thedu yi nele
ཉེ ལོ དོབ ཐང ལ སོ ལ ཡ ཇོང ད ཐུ ཡ གི ཁུ གབ ཅི རེ སམ

ardu yonpo ki metuwa kyang sertu su tu nyam. Rengtun menyum la chapum mejik be dunsu serpo kashi ti nak tu merit ne be kubu geb kala tup. Pomo chongchong shiki metuwa sisi gebe tuku ki bumbar yang lenpa ka lian gyu jing. Mowe la ne tampuk judi gore chir tin shindu. Kutun shi jeba tru jua chingni ka jingiri jesir. Mashikia chenpu gemme kyang nangung yu ki tu. Mikta zam chebe gemme kang kyu ki dupsu chuti gyakotan. Nala jinchishik langa gemme. Me nangung purzam ki kanya matongwe cui che. Tuandu li chingning ki pame damdu chebar yamchen gyume. Guntang kimchi mangchi wa kangbe gemdundu yuebe gore nangne ogushi pyo na nyungtar yang misum ki alen lingye shi. Ani chungshu ki kimdu zhugyo kyang kangsa ngutin sumshi. Nangung yu ki lakba xiangtua tang nga jamtua ki gore yu su kyo di junggyur ki gyungmu tang gupti rinpushi ki tua dene senpa shushin yuba der. Terkyo gyung ki mo sewar tong. Mö tatung gyungmu lani ju. Gyungmu cha ni xingtong dar zuba tang. Cha ki gyungmu su chakza nam zeng singe buru. Mashi shabsui chu du yang, rangki pama nyebu nyen le jambay lakba tang durtab mindu. Kodyo dana gemu nyeki lonar kebar teza machi yang, lakba nye nyamdu shaci tardang zade nye nyamdu shakba, changze dang puma nyamdu shakba debu heba tu. Jongjurki gyungmyo go cece ngang kangshik shu deba debu na yang, kane dene shu mitbu. Nangung yu ki lingshi xianxik zene, gora zangma shira du jixie. Qinglin ki ame yalian ma che kong, pimi tarma shiki chaydu, kyo ki ama ni xisan xidu jianxik ri, mari qinglin ki ama. Kyoran kimdu lipchuk yuba koji pakzangki goyang tambur kagata, ki takwa ma se, chati yang chirpyu su, kyo ki doda. Susi tongbyu wagi chazane, chati ge gyobushi gegimindu gam. Namgungi na chati tida kansar gyu ne kimnaan an ne yu. Tirin kyoran suwe che tu qinglin ki babia tadung sichu chungwe chamu nyi se ne jigla chati tang suyabada, jig mwen su. Xingdu yu le chun na losar ki namkang gongmul xi ne sichu chungwe chamu jig suyabali dimi sichu chungwe chati san yu ki mari sir. Qinglin ki ama chung chamchum tu gyurji mutyu di lekar zhul. Nangung yu ki kyang tsamtsum chenzam cheji rengi li qing lin tang nyamdu lo cho su ser dunpa zhukhen yinbi. Gora di tang. Ki chang cha chang su rang tang zhiwa jang ma chi pa samlur korji. Cha di yang se chu chi chung yin le ye gyo tiong kang yin nam xie chi. Da gin ki pyo me di zhu sim qin bu. Kyo rang chong gyer wa yinbi cha di tang ki su gyo nga yu ki ma ri. Cha bu cha mu kang yin la ma du bar sechu chi zam chiwa tang tuk yang te zam ki yagwa yubata. Chamyu sechu chi la zhong na gonga mangwa tong tu. Sechu chi dar chung na gonga tong yungwe cung yu am yang na pang ma tuyen pe pyo me le oma bir chi tam. Gebyu chung ga le pe ju che gu je ser. Nangung yu ki cha zang da da xin tu cha zang nang te dung te bu du ser. Pyo me di na re cha zang nang cha mu dang te bu ni ga lue gu. Pudan pomo nyeje jina nyewata jikbari. Tepiyo chamur loko zhuitubata, chamu gyugyu kangshi le ngardungi yu. Lo gyakotan zhugye chakbe gup, tepiyo gogo goshi ge gajyabzi, chamu yang lo hlipur kyurbata. Chamu hlip chazi gonga yang mangbu tongwa yin. Lupurtu tuy jibye zhatangji, lupashik dakda li qindin ki gangbe dundu porub. Dabdir koni takur di minnam la tama tongxin yu. Nangung yu ki ka dang zam che kyang kya cha ma tun par sem nang ne rang ki rang le duk ri ki tene lo man zhu bun chi tang chung pa yin pa le li qing din tang zhe wa mi ji xie. Ngo tong le chi man ji yu bie pyo mi ji ki kya san tun bu mi xiar we ki gu kyu kar che su ngam li ba yang ta ring bur por tup ki min du kam xie tang. Gen tang ti kar nga kwa tu xik dung pa tar kya zir we. Kati mui changguwa ni nubur lingli ma che zi mu pyo mi jik yinba kala xin.
gyumtsen kangya mishin pari nangung yuni tsena gebata. Rangla mewangwe sakong su limni mishinla suna suibata, sangsin tu kyurbe tsona shiki. Me dukru che di dupshu yugu dunbata, ngodong toki shane lupo sutab che mu, sem nang chizuba tardu nang. Teta tsangma ni li chin lin ki jizu jiwa cha zang yin la, qin zhong zhang ki cowe cha xie su kyu kyu zhi nyam. Kim zhang su xik tin zhe ma yin nam, li chin lin la tatung cha zang we kim xik yu. Mi mang bu xik la pa ma tang, nang mi yang me pa di, bin na liu ba sung de bu, ba ba jik bu yu ba te yang zi le de sin ba ko tiu chung. Ama me be chuk ni lep chun tang che xie ame ko ba, nang gong yu nyam tu zi mu zi tu jung du me mu. Te mu ke li mi me xin yang, kandar liu ba sung tang ji ji chen du me pa ni tuen e shi. Sem nang ngang zip chen pu ki di dung e chen pu yu kyang ngo tong ne sem nuen qir ma tuen pa che. E ku dao xi ki ngu la mu la du ngu goro nga che pa tang. Ti ni gen gun ti we mang wa xi ki mu la be nang ta ku ki kung me nang ngu ju. Mu li qing lin la da zam che ne ruak ram yong ri che mu ku kang ya ma tong we cui ki min nam la. Tama donwa tang, me bor xin di. Tama ni jita yin ba tang, me bor chi yang li ra yin. Pomo gen xin ki nang ne la la lo gya ba tang, la la nip lu ba, la le ge chen bu gya ba, la le chang ga gya ba so, ge jor chi la seng xin gin bi, ka la gyang a la ba la xik de sa ma tu. Li chang ne ka che we gip, li qing din, nye ka nang kem ne, mi tsu je bi ngu nam che jik di. Si semo zam xu bie kuku xia xi ki ne. Ngui tie da li ngui tang qi xu ni goro nga yin bata. Tadun goro jik che ba du la, gursu nga che ba yang ni zam du. Kui sui ki cui du li jing ding ki amar lagwa ne ju zam da. Kui ba par chua ne kemo go zam che ji, di ne ka che. Chong de du log bie lam par du lung bu si si dang wa da. Chi ba tang di di kuku so cha yi ge da lang an tu bie. Nangung yu tasu pa yangbur gyune, tasu tuyenshik drupsinbe tsunnaki. Tine kache wadi, uipong nyingsung ki jiwe chagyali kache. Njurju nyamsu gali gyun ki yimunchibe tsuwar kacho, kangsar singyu ki kingbe locho sugyo. Rangla wangwe diki kangsan gyun, rangla dagbe meto dumri gyun. Sem nang tedar sam hindu ngola zumdang chur. Li qin lin ki nang gong yu zhonang ki kengba tongji, reng yi kyang gana qinbu ki di, ribong qi xin xin ki mugatang, chu yur to parchong tsurchong ki, jeng ju ga jie ne xiamu si kar. Reng yi ngome nang gong yu ki go wo yu. Me zha banga li di zhuk zhu tangwe, jeng ju ki xiamu tiyang, go yu to do gorwa kor. Mē lū gūr nē lūn kī qīncē chākwa xīk dū dī lā nī kī kōlā jī. Lūn kī qīncē nī rīkū kī tamrār māngbū tōng dū yō jīng, kī nī kā lūn tā ngē wē chī xīn mīk sē jīng kāng yāng mā yīn. Tē lā dū nyār nē chākwa sō jī lāk tā chā nē tū nī ngā rō jī rū chū tū. Tē mē tuā nī nyam chā tū lā sēn tāng chūng sē chū wā tā. Lō mā chā lā sō chūm chūm xī kīn bē. Gyasi mito li xianpa mi. Moni ter xindu gaxing chu chum chum ki mito li chin nom xin kemu gu. Mio li qing din mekoro pabzu suge. Mekoro pabzu di qianpu me kyang mi mangwe basi xirza ne li qing din dang ka che. Pian zun tam gu che gu san ne la ni par chua su gyung gup. Cangke chu du mi cu ki ka che xing komur xiago ni li qing din ki gyab su zam shi. Nangung yu ki tatung mi tsu tang duak chi chue du tsangka kimmu. Li qin lin ni chi di yang yang luo xing ngo tong li ngang zha tang ka chi di chi mi bie nam ju xik ngan pa tong. Nangung yu hang sang huan tur war kyur. Li qin lin tang zheng ni nyam du gyun sheng bu te zam xip yang. Nam ju ti chi tong ting tang bu yin pa tang. Gyun ting ki nam ju ni tang zang lian mi tang. Chen na chung si dian pa xik yin mu. Gup ter ri. Nam juur tenzha yuwa kaang yi nam. Mio zhang yi ki dachwa norwa nyam ni, geba shi ki duak chi pyu kya dang ni, ti qingung wa

0: Oh, lambdo tang kimzan simdi. Kimzan le la riu tsan to bita simmi de shidyu gela.
1: La la.
0: La ta de gela tin de ji la ke.
1: La sendling ge le sen an titi sibe thu ru na ke sung se kha somadi na sem kan tro la ge da nam be tin sim sibe sung se din la. Seba kyu je le sen an shunan ken ki lung ti sen do ina sig ji jak dam sang ne be sunam do ge la than lo ge sne be sunam de si la. Sig ji ngab rin zo ne be phu nam ge la than sunam de si la. Tin ne na ding ge ne in be gu ru la je gi na sung je di ru shi je ina chao bu tong tan ga ni lo ga che le phi nan so. Name Jimon

Lok pancam nyai nang anzu yu kong indi wito li na ta fa si bi sen do kong kei na li sen de ya yi na ha zang gab yu ta to ne kandis ni u res di na sa ki ta shi gyo yi na ki si ki ta lak to kaba na ya yi na anzu yu nyang puni li sen di sen do yu ba cha sa na ki ta ng ge kato yi na anzu yu kong indi bu pe ge chi lam zang yu shi za si ta ng tang nan si ki ta ng ge lak to kaba na yi na APP pablian na si na yi na zhu feng yun si di pablian na zi yi na te ga anzu yu pe ge lung ching ki li sen cha zang lo yi na te ga sen ya yo zi la 今天母体节呢，你们准备做食品，拼做了食品，做开心就好。食品，张子女儿食品，做吃不食品，子清哥食品，做你们准备做食品，金阿松西食品，做忙他这个呢，给他他，英叔强大呢，忙他孤僻子，多谢那送你，咱把小子食品，做空气呢，送你不多事情呢，多谢那。